0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fêtu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap pour ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def su geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon na jafé nap danaka ñoy gëna fess sax ci tefesti waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah di ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci tefes gi buñu ñëwé nak jëm yu buñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye nap ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hatun ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax ne lol de modi histoire qissati ashabi sabt ndax ñom dafa aramone ci ñom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wuñu mëna lek ñom buñu démé par ben jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ni aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek amna ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé mën na wax né sa wërsekk mën na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen lañé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante lolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fasiyene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko defé bu wuy ji sa borom yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax dana la fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jup di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma ye gëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamté rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xamné nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amoon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul hurma ñu né ñetti xéet la woon ben manam ñetti kurel la woon ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam ni xotti orma nan leen bayyi leen napp ci amna ci ñoo xamanteni nak ñoom nappuñu woon waye dañoo tok japp seen jambour amna ci nak benen xéet bo xamanteni ñoom nak ñoo doon napp kat yi ñoo daan samedi bañu téré woon ñoom ñoo doon dem di napp ci waye nak wax nañ ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xéet yi la yobbu xéet wa doon napp ak xéet wa jappoon seen jambour té nappuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduwul nga téré né li ngeen di def jaaduwul bayyi leen ko ndax yenen ti yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako bis ne ko ci xéet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xéet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xéet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xéet wowo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xéet wowo ma ngi len di alak waye seen sëriñ bobu nga xamanteni mo baax nek ci seen biir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu baax te téréwul lu bon diglewul itam lu baax ndax mom dafa def lu baax lolu rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu di iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sene fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti gis nañ ne yenente yalla daoud alayhi salam amna natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu uppuna ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal uppuna yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ne fofu la ñumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nek wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nek ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy nattu bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natliko wante itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggul na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggale nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti nanga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو تي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonente yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi, moom la alquran wax ni wasalhum yani alqaryati allati kanat hadirata albahr iz yaduna fi sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Ñu gisoon ni ñoom nitu yonent yàlla Daouda la lanu woon, ñoom yonent yàlla Daouda tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll, bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko, bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi, ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daouda ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere, ne leen nag ak napp la moom daal, fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek, yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree, ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw, moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw, daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw, loolu moom yonent bi daf ko tere, ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ni da nga mere sa mbokku jullit, fexeel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalaam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loolo tax ngeen jote, yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw, mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew. wako mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé katchor nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye budul katchor rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud téré len nap gi ñu bañ diko def né dal ñom yag nañ ko def té gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal é ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fekk bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari té itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla motax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci kaw rubbu ku len yonent yalla daoud rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jëppi guma len jëppi motax ñoom de jëppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوب nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tisu reey ci dekk ba defon ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ña beru won delu sinen fekk sen mbokk yoyu doon nap bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla téré na leen yonent yalla daoud téré na leen ñun tam téré nañ leen ngeen lank rek fetterlu mom de xamna ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak li ngeen doon da ngeen dem ba yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nak fekk rëccu wess na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topulo ndigalu yalla topulo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benen yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faatu mu melni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxu na len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënatuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nuñ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay mais ñent may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi? Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daouda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Dawuda mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Dawud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu rër la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam é jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam é ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonenti yalla Suleyman atté atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonenti yalla Dawud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax mandu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yentiya lu sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daldi koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yonent yalla Sulayman dekkam masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yonent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk bu ñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkoo nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolou kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamu ko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonent yalla Sulayman alayhi salam ñu ne Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi dadi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman ngi fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatti du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman dal dikoy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne dugulen ci bir bala le ne Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah muné ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne dugulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldari dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisee ku ko ëppele di ko ñé dem ba am faiblesse am mune ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mune ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mune ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu warta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mune ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mune ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mune ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mune ko dedet mune ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mune ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci aybi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj aybi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayla soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayla waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñep seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delu fi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man ngay yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñeko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yeb yalla tagatalon nako Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanniku ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko feele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman begguko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donnuko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu demé ba ndortam ñaaw dafa jël domam joju denku ko niir yi lakh ko ci ko niir yi fala ko lakh pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia

الجدار يندفع إلى حيث لا نعرف أو يكون أكل الأسماك. قالت: لا يا بنتي، سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني، وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا. منك اتبعي إثره. مريم دادي وحيا جنكو سمياي نكلا سخول من التاية نجي جل سدوم ديكو ساني سدوم جندو جي نجي جلكو ديكو ساني چي داكي te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mi mako sant momu upp yermandi ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sant moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sant na ma waye dana def nga xam ni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfé ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey jiddu legi bimu ko sanne maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais pharaon mu di dexu nil xam nga legi sax nit ñi bo de xol legi ku la upp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé firawna itam amon na loolu ndax firawna ko xamoon dundin la ak na muy dundé firawna yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna déjjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais pharaon mbeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jaam lañu ci soxna pharaon mu di asiya Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigeen ñu ngi sang ci dex gi la nu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xale yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ñoo nekk ci biir caisse gi ñu ñëkënte kess gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dal di koy xol ne sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko Asiya li de ak caisse la go xamanteni dex gi mo ñu ko jox ñu ko foré ci biir dex gi waye nak xamuñu lan mo nekk ci biir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dadi ci caisse gi na xeyna bok ay takay ci nekk ay or ak yoyu
daldi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekk itam ñu mën ko ray ndax kees yoy mën nañ ci def luy gañé ñu ñëwé ñom ñëpp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi bobu ben lire ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje kees gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu nga xamné bu doon né safana ci nek rek bala genn kees gi ci biir kees gi lañ koy rayé waaw ndox soldar yu takku té itam yu ñak chaaxaan té sagganuñu ñu doon ubbi kees gi biñu ubbé rek mudi lire té ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon raye ci gënona jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayre ci sa kanam bu kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lan lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa bu kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël neké amon na ben doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmi ñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné fir'aawna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëkk yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiya da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'auna mu ngi genn ñëwul bi fir'auna ñëwé asiya ne quoi man de amna ben xabar dal dafa am luma la beggona degele muneko lol lan la muneko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisee da nga contane muneko lol lan la muneko tiflun jamilun malih muneko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi dumoyu neko xalel parce que bobu fir'auna xale bu goor rek yobou fitam muneko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi daldi joge mudi haman mom ci le jog neko yow fir'auna nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye comme jigen mom bu féké jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom sét lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di geustu deug la ba mu jeex xale bobu moy xale bi wara folli fir'aun waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya ay xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci deug eut bi rek xale bi daldi na waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mune ko lan moko mën mune ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mune ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama jo rafet mune ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé doom bu doom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko féké muy nelaw dana dag nelaw yi
su ko fekkul muy liggey dana bayyi liggey ba topoto domam ba mu nopi xale bi ne ko waaw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waaw xale mom nelaw mu ne ko xale mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara mu ne ko waaw xana nelaw kon mom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet nelaw amna lu ko mën mu ne ko lan mo mën nelaw mu ne ko aajo jute faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw mu ne ko waaw xana problème bu te faju mo mën ci aduna bi ha xamna né xalé bi mëna laaj dé bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi mu ne ko lan moko mën mu ne ko mbokk yu déggo té yërmënté té sopanté fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju way liñ ci soxla modi la ko dom ji ñëk laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam don am katam lam don am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xeyñam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya ne ko fir'aun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan mune ko fir'aun ki mën na nek sama sedduk beut nek sa sedduk beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom mune kon bu len ko ray e te itam buñ ko gardé ëlëk mën na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni fir'auna warul nek jëkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnati bi wara am aljana ëlëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun way wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digënté bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malakai rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna kacior go xamanteni lu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom fir'auna waru ko lal waru te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu asiya baña am dom ak fir'aun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko bayé mu nek suñu dom nek suñu séddu bëtt ya fir'aun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fid dar muné ko kon wutul ko tour té nga yar ko ci kër gi bayé ko fi mune ko nak tuddé na ko Musa ñu ne ko lutax nga tuddé ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax waaw mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneenti yalla Musa yar nañ ko ci kër fir'aun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiya juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak
nampal kat yep nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ko ko nampal li ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Moussa bi topon na kess gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi formen ko ba yobul ko Asia waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Moussa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñewal gaaw ndax Moussa é wa kër Firaouna yi for nañu ko légui nak kenn rayuko é Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nañu dem nga jox ko sa wén ba xam é wayé nak lu jitu muy dem proposé na wa kër Firaouna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw lool la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangou ci ben fofu nak la Maryam taxawé ne len yeen mbokki xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangou fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior muniko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko yeureum ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaouna ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakaarne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakaarne ñoom e danen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Moussa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofelam ci Moussa eppon na te bugulon mukk Moussa dé te itam Moussa nangul ben nampal kat ba lolu defon ci mom ak tiss mu yakarne xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wén wi mu nangu Asiya gëmé wuko waaw Asiya nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wèr se lepp di dox mu ne ko waw man de bëggon nako waye wax dëgg yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiya ne ko waaw waye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiya dafa bëgg Moussa dafa bëgg xalé bi waye comme yaayu Moussa mom gëm na la yalla waxon ak mom te modi ne dana la dello xalé bi mom mu deugar rek waaw deugar ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy delu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugar mu andil koko mu ne ko waaw d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugar nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ay soldat ñoko escorté yobbu ko ba ci kër ga e ñu daldi koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bi yépp lolu nak muy deggal li yalla waxo nak
mom ne ko dana la dello xale bi dana la dello xale bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palais ba ñu fajal ko ko gratam gëna yok leppum ci dox te xale bi kat moy xale bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkontene xale bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pir mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla musa bi mu demee ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako e ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci keur firaun yalla dogal asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daldi nak yeglé ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak mu ko andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba ba mu ñëwé asiya daldi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu musa ne ko demal nga yobul ko firawna momitam mu jox ko cadeau mu ñewé mu ngi fekk firawna mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonenti yalla musa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ku koy nax fofu nak fekk firawna mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni gën nguur masul melni mom mu daldi fëgg dënum mom yolen mom fir'auna daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé ndeke bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla musa wax bu bu dis ci yonent yalla musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank de ki firawna dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla musa mu ngi tok firawnu ouf ko mu yotu sikimu firawna nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla musa limuy nek nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu firawna bi xecce bi dafa metti ba firawna bu don julli la ñu ne ñiapam tojna ndax xëcc bu metti firawna daldi mer ndax musa daf ko ruslo ci biir njabootam mu ne nag léegi nu mu def dana rey yonent yàlla musa ndax kii mooy noonam bi mu doon wut kii daal mooy sama noon bi kii daal nan ko rey liir bi du fi màgge kii dañ koy rey asiya ne ko déedéet kii xale la li mu def tayu ko e soo weddee nag li ma la wax moo di nanu jël bàyyi ma ma def benn affaire asiya daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba mu xonk daal di jël benn fruit teg ko ci wetu weñ gi ne ko nag bu fekkente ne jël na fruit bi ñoo xam ne du xale mag la li mu def ma nga ko def su fekkente ne nag jël na weñ gu tàng gi ñoo xam ne kon yëfi yëfi xale la ndax xale xamewul lu baax ak lu bon yent yàlla musa di ram di ram di ram di ram ba bi mu accès ci weñ gi rek daal di ci teg làmmiñ wi ba làmmiñ wi lakk wax ne ne sax pom bi la wuti woon rek fa jibril fël pom bi fël loxom mu daal di wuti nag weñ gi daal di ci teg làmmiñam e loolu taxoon na làmmiñam yàqu ba mu xawoon a dotam tuuti waaye mbokki jullit yi ñu ngi leen di ñaan ci àjjuma bii di ñëw insha allah ñu àggale histoire bi xam naa nag dana nekk
ay waxtaan yu xaw a takku tuuti, wante itam isuwaar la boo xamante ni alquran moo ko nettali. Ñuy nettali rek ci làmmiñu alquran. E comme waxtu bi dafa jeex nag, ñu ngi leen di gërëm, di leen nuyu, di leen sant. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Pape Dia. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana len duggal safara boole len nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal len buggal len mine waw lutax ñaari jigen ñi nek jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu deme ba amuñ ci mom ben pexé dañ ne nen ko may jabar pour gën ko mën jekku nanu ko may jabar pour gën ko mën jekku jabar joju ñuko may nak xeytu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñoom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu baye len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonenti yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko ba ko yonenti yalla Nuh woyé dafa bañ yonenti yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man muniko dedet muniko so ñewul da nga lap ci ndox mi de muniko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonenti yalla Nuh jaxle na jaxle go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يالا نينا يونت يالا نوح وانا ما كروك دادي ماي واخ نيما ياو سما بروم سما دوم بي دي سي ساماي نيون لا بوك سي سما وا كير لا بوك تي تام خمناني سا رانديفو بي دو تاردي توبي فوك مو نييو ني لا گمول فوك nga bugal len فوك ñu dé ci tawbi te itam xamna ne ya gëna mëna atté ñëpp te ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bañ la koy may intention ba nekulone intention bu sérieuse dañ la bëggone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yaangi jëflante ak nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yere bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk resultat bi genn motax muneko yalla neko innahu 'amalun ghayru salih wa yene biñ lako mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñ mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko
waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkatia ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yo yi nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin nadirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottuya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawn ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñuul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ne ku duggal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana leer dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñuul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñuul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan e so demé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñuul leen e Nawba nak tuba bi mom lañuy wax Nibi e kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni Cheikh Anta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defé ay mbirem gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñuul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekulon nit ku ñuul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yenen tibi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind
kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jign nañ na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ñi andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñeek modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñep danen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba teggé ko ah mu yakani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu andil waye nak ñu ngi lay yegal ni sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënte ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lañ nek képp ko xamanteni rek wëddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey sa yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam dal di ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continue waat rek fecci waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu charponté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci nattu ba manam genn ci lañu nekkon luddul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñun dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko nattu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxax ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu ne sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci nattu yi ginaaw biñu teggé nattu mbott yi
yent yalla Musa yakani dañuy gëm ñu lankat del wacce yéfer ga ñu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robiné wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na né sax so bu féké ku wéddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ko lé roté mom ki wéddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lool lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du baax yonent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ne bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa neko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawm alladhina kanu yustad'afuna mashariq alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legina ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ne dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aun mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte fir'aun japp len daye dal len ba ñoo nekkon bindan ya daan liggey ci keer yi di balek di fot ak di touri mbaliti ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keer Musa yi ab patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom Fir'aun ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yett wa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dret ja ñemetul nak légui mom yent yalla Musa mom yent mom Fir'aun ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom Fir'auna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ len joxé or yi ñom amna nuñu organiser won
pour andak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna andak ñom pour genn dekk bi

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lam ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonenti yalla Musa wa yonenti yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko mu ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñe ko sopp ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yene na alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digante bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay ver yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaang ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeek genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeek ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'aun nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalu na leen motax fa lama wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xaré ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xaré ba ma mëna dab samay non ray len e bi mu démé mom fir'auna ba na resoubu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran وما لي عهد بهذا الطريق واني اخاف منيكو في دي نيونا في اي يون
yow firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko firaun na nga def très attention fofu nak le jibril dal di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون يب أي فاسيو غورلن فاسيو غوريو ألدلن ورون اي جبريل يتم دادي دمتي أجنرك جلف بن فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur firawn yi ñu dugg ci bir noxmi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu firawna mu dal di melni ku jabal fasu rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu na firawna fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu na xañ len jam ndike bobu jibril mo def lolu pour meuna e piéger wa keur firawna ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yaqna xelu firawna ba firawna naron na wagneeku e jibril dal di ñew nenen mu ngi kala wo ben kala gu ñuul dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy tooy du dara ñu ngi mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu albe te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la de nga mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldar yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur firawna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tartu ñom ñep nak ñuy gëna labali sen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjon ci soldaru firawna dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tañ ci la géej gi ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mu di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye firawna mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbindi ji nga xamante ni lu njiit njàkk la te moom mooy njàkk moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëgg nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Moussa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gem na la motax fa lama adraka fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin di nga xamanteni dem na ba lap rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess dé rek ci dess fofu nak la wax né man fir'auna di gëm na né amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gëm té man kat ma ngi len di sédélone bokku na ci julit ñi té gëm na ah jibril né ko aha al'ana légui nak ngay soga nangu ba nga démé ba xamni légui ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin té nga moyon sa borom té déjërlo won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jëlé nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fekk yonent bi tok mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi neko ñaar ñoñu kanakan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéme gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bagnna iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bagné musuma ko bagné kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu fegge deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegge deñnam wax ne may seen borom bi gëna kowe neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teralon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ne ko suma gisone yow Mahmud. Kero ba dul ci di ndox mi di dal ci ko Fir'aun ba muy lap. Kero bo ma gisone namu jele banu geej gi diko sol ci gemmiñ gi. Jël sama tanki diko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nacc ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax na ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla rayé wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone touru yalla bu mu sulon ci buntu keur ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewuko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gejga ba ci bahru qalzum bala ko raye ngir won ma turum wowo nga xamanteni mu ci keur firawn kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ni mu di firawn ba rayewuko ci bir keuram womat ka ba ci bahru qalzum mu dal di ko fay raye waye wa keur Musa yi bañu jalle Musa daf len wo ne len xol len banu Israil yeen banu Israil xol len wa keur Firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur Firaun yi Firaawna sax lapna ci bir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Firaawna deena wa keur Musa yi ne ko dedet Firaawna mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len du tax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu Israil li ñuy gëm Musa Firaawna daf len marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek Firaawna dana de ndax dund na ñent siècle mom Firaawn te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu Firaawn musul xif Firaawn musul souffrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayon te itam gis na ne Firaawn dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaari waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu feba neki bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gem batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natu fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax Firaawna su fekkon tane ku yalla beug la daf lumu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay nat di ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natu aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek Firaawna bo gisee aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jeexale dotul dese bu deme yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu

jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé e ki yalla dimbali ci ay taranga e teyitam taranga yoyu jifu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'aun dal wa keur musa yi d'accord guñu ci ne fir'auna genn aduna ndax dañu yakaron nek ne fir'auna warul de ndax xewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom ah waye yalla ne kon suma gennewul fir'auna bañu jif ko suma gennewul fir'auna bañu jif ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne fir'auna kon dafa jeki jeki rek ne mes dem waye fir'auna mom mënul de waaw mu ne kon nak nako genné ba wa keur musa gis fir'auna xamné fir'auna mi deena motax fa amara allahul bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la alquran wax alquran wax na ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax alquran wax ni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu geej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jeen yeu dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekku ñuko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekku ñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nañ ne bo demé égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobbon ko France pour défarat ko e te itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw e économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna e ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul egypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba legi yaram wa yaqul lolu daf lay jaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé tout effort man nga ko gis yaramam wa fa ba legi mom Firaun e touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein duko mëna lire waaw soko bindalon fi turam duko mëna lire bo ne ko bindal ma sa tour duko mëna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bur bi nga xamanteni moy buri mu nek wax bu sel bo xamanteni e deun yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xamne ne legi fir'aun genn

0: bind len jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamuram motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqab qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko meuna am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama kaw né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mëna ñoo nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënumako é legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo andi fitna bi enti yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beutim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def mu ne ko بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو نيو جيسول وون تي موي كرو با جبريل دي نييو دي نيو دابسي تي نوخما تي بير نوخما تي يون وا نانا مان خامي وونا جبريل تي نيوم خامي وونكو نانا نك فقبضت qabdatan min athari rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastu wa neena ma saniko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño jugatlo muné ko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu ludul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lola tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi bañu jall te wa keur Fir'auna ya lab romb nañu benn dekk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem di ko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom lolu itam yagon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tombe ak nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk lolu tax nak mu yomb lol ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci sasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la waye ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé méré nako waye nak é ku yéwé non la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam waye mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na genn aduna ci sasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkandé ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam nit di dawé jaan diko dawé gayn diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkandé giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci tax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo gëna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melon ni ay jaan ci ño ci mom mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué waaw mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mënul la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yorul soxna yorul dom yorul dara nek rab waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rabbi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué daldi daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto duko laal manam du accident waaw mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yégg té sen tank yam mu ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yépp kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago du ko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn du ko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jamu propagande ci nit ñepp ñukoy jamu Musa daldi jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman nga ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobé mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lak ko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yëk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yëk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te

ndax ñu mën fa amé dépenses et mu melni qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan itam ni mu toll demon na ba lolu xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or et mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ko genn rek di yému ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taaro et nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu leen di waxtaanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonte yalla Musa ne na qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka neena mo négocier ak yonent yalla Moussa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu israël yépp dañen genn ci mom wayé nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu dal di négocier ak yonent yalla Moussa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Moussa ne ko d'accord mu dem régler alal ji compter ko compter azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg mo ci Moussa mi dal kat dom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dadi dem dajale banu israël ci ben pench daldi dem nak way Moussa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Moussa ñewé commencé warati dadi wax ni yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko door téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga té itam amulo soxna néna koku da nañ ko door téméré yar néna képp ko xamanteni nak dafa njaalo té fekkon ko mu am soxna mu ne koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekente ni njaalo nga non len lay def mu ne ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal e mas nga moy ak mom Moussa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñewna Moussa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko ah soxna si xalaat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Moussa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top Qaruna mi ndax ñom e li Qaruna di bari alal e xamne ne itam yonent yalla Moussa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak Qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma takk te itam dana defar sama affaire.
bama d'accordone ci ak mom waye dal dama xalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla musa nak dadi rot sujootal boromam dal di joy dadi wax yalla neko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e yi wahyu yonent yalla Musa neko joxna ndigal suuf luko neex def joxna ndigal suuf luko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yonent yalla Musa dadi wax suuf neko wanal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wan ko ndax mer na ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tanta nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ne ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tollok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu do rek pour meuna jekku alalam waaw legui dal dafa beggon mu de mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jax tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mank bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di re te reey gogu bu ñewé man na jur alkande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw biñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Ayda Diagne madame li e nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive national yep e di contane ci ñoom gis neen itam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen tiefel ci l'islam rek di nuyu e njawar jagn ci cambrène nek itam médecin ci le dantec di nuyu farsil deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla mi nga xamanteni mom fay yalna len fay te itam yalna len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport e sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nak wouté nañu ci mbiru xaj bobu ndax xaj bi kat dafa nek xaj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sammi bi bu mu ñew sammu ba nga and xaj bi dañ ne ko kat daqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nañu kat xaj bi feñal ñu ndax buñu toge ci barap mën na mbeu te bu mbeuwe xeyna soldar yi ñuy set dañu ñu xamni ñu ci barap sangam neena ñu daldi nak commencer di daq xaj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may dakk xaj bi moy wax neena lutax ngeen may dakk te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma dakk bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak yamu delu sé gam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netli yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte buñu duggoon ñoom grotte bobu xuntu mom.